0: Asante sana mitabu ine ya kameme kayuka mwige. Onako koresi ya kinya na siye na adage kaigere.
1: Ae wado akana.
0: Yeah. Wae. Tha keda siya kinya na okuradhimu.
2: Neguo.
0: Na neweigua tha keda siya hede ustiari siya kawaida.
2: Neguo.
0: Adamo ino idha tuli ya kuhoya.
2: Neguo.
0: Na kubehe modo gai afa gete kukarurira mutorire.
2: Amen.
0: Onaloshini rumo mothe.
2: Hmm.
0: Idha kikigia tha keda.
2: Neguo.
0: He modo gai afa gete kukarurira mutorire.
2: Amen.
0: He modo gai afa gete kusejali ya mutorire.
2: Amen. Eni.
0: Idha ali ya kuhoya.
2: Wae. Idha ali ya liyo.
0: One mokira.
2: One mokira. Huno idhimo ya kuwehe. Kahika na ruwe kira *447#.
0: Na dhaa keda siya kusia uta ukinya literari.
2: Kinyere dha ishi. Dhaa keda. Na higo kinyere tu kiumasho ini eno.
0: Ini.
2: Hara shiri hada waga dha ikomi.
0: Ini.
2: Kwa guwa *447#.
0: Mm.
2: Ndegeda dhaa keda siya kuiko kinyere. Haraka ya kwa dha ikinyere.
0: Na guri kani tari ugo turali ya.
2: Neguwa.
0: Gero ado shiri gigiri magana matatu kuri ado magana matatu.
2: Neguwa.
0: Bonus.
2: Mm-hmm.
0: Yao modo giri.
2: Ni hara keda liyo.
0: Siyao ikiria negeza liri.
2: Neguwa.
0: Yao kurane thegyo.
2: Mm-hmm. Wow.
0: No siso okie kuo.
2: Neguwa.
0: Ogeria mnyaka waku.
2: Wow.
0: Na no sirute siye bia.
2: Aha.
0: Kogu ogeria mnyaka waku. Ororiu.
2: Neguwa.
0: *447# Kedai kigeza akeda.
2: Neguwa.
0: Aota okoro negeza agi yaku.
2: Aota makome mega.
0: Eni.
2: Aaga idio mono.
0: No.
2: Na modu tona ansi. Ega hedo bada thaka rojo ni idungu.
0: Aha.
2: Modu dekai.
0: Aha.
2: Eee. Na modo gweto saa Joseph wa FG Computers.
0: Uh-huh.
2: Ni yako gaidhi ya mono. Mauga, nruiboru uruwele ni maru eda maleri.
0: Asante.
2: Eni.
0: Da keda siya kinya.
2: Uh-huh.
0: Ule mondo ukura animu.
3: Da keda siya kinya. Siya kuno uruke na.
0: Ate.

0: Baba wa akiuragwo. Akiuragirwo oro kuu Karembu.
1: Kuria Karembu?
0: Kuu Karembu.
1: Ni mwabue kana ni mundu wa mwathe?
0: Reke njuge ndiũĩ tondu kwĩ mũgũnda waganyanagwo hau ũguo no niĩ ndiamenyire
1: ũrĩa. Wa mbarĩ cianyu? Kana wao?
0: Ni neiba. Akĩrwo agĩtwo akĩrwo athiĩ akarũgamĩrĩre mũhaka wakwa wa gwitũ rĩu. Rĩu ni makinyuire njohi hwaĩ-inĩ na kũringana na aya ni maruĩte njohi aya maturaga mĩhaka. Na thutha ũcio niĩ ndiarĩ kuo. Ndacokaga kũhũrĩrwo thimũ rũcinĩ. Atĩ nĩ mũirĩtu tondũ he mũirĩtu wĩikaraga kũu gĩtagwo Nyambura. Ngĩnjĩra atĩ mami ũka baba nĩ akuire. Ngĩcoka gũgĩthiĩ nĩguo ndagĩkorire maũndũ.
1: Wamũkorire?
0: Ndamũkorire gĩtanda-inĩ. Na akĩrĩ mũrage na akarutwo maitho. No niĩ hĩndĩ ĩyo ndathiĩ rĩ, andũ ndakorire makiuga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩo nĩ mbĩa. Rĩu niĩ rĩ ndiahotire kũnũtia atĩrĩrĩ atĩ kana nĩ kĩĩ gwathiĩte na mbere. Ona mũirĩtu ndamenya.
1: Aikarire thikũ cigana?
0: Aca, ona no ũtukũ ũcio. Rĩu nĩ wamenya rĩu mũirĩtu tondũ ndarĩ na maitho andũ maingĩra gũkĩmuona maigaga atĩ nĩ mbĩa. Niĩ na nĩ ndaingĩra rĩ. Nĩ ndagĩthire na ngĩkĩona. Gĩcoka rĩu tũgĩthiĩ rĩu kũripota.
1: Na acio magwetaga nĩ mbĩa marĩ ho?
0: Ĩndĩ rĩu ti arĩa makĩiguana.
1: Nĩguo ĩ. Na nĩkĩo njugaga atĩrĩrĩ, ndeto ingĩ mũndũ ũtangĩkorwo we involved, mũndũ atigage kwaragia ndeto ta icio tondũ rĩrĩ. Woiga nĩ mbĩa we nĩ ũkuonete mbĩa. No kana imaho kana we nĩwe mbĩa. Tondũ rĩrĩ, aroiga ũguo nĩkĩ kaheo ndũ arenda gũkaba ũrĩkũ?
0: Niĩ ndiũĩ tondũ nĩ athuri ndacemanirie nao makiuga nĩ na mbĩa ĩyo nĩ yamũrĩa na ihenya. Rĩu rĩ, nĩ twacokire tũgĩthiĩ kũribota. Na tũkĩribota station ya Kĩamwangi. Na tũkĩona thigari na thigari tũkĩandĩkithia tuo kana o maigire atĩrĩrĩ no ti mbĩa ũũ nĩ kũragwo. Magĩta DCI na DCI magĩũka na makĩonana nĩ ma makiuga atĩ ona ndoragĩirwo kũu nĩ kũrehwo arehirwo. Rĩu mwanake mwana ũyũ wakwa arutaga wĩra ha taskis nĩ waikaraga rĩu na kũu Ndondora Skiranga.
1: Ũyũ rĩu taũni?
0: Ũyũ ĩte. Rĩu nĩguo wacokire magĩũka o mũthenya ũcio marĩ anake atatũ na nduthi. Magĩkora nĩ twamũruta nĩ twamũtwara mocarĩ na makiuga no nginya amuone. Magĩthiĩ mocarĩ na anake marata ake. Mamuona magĩcoka o wĩra-inĩ. Macakaya nĩ twagĩkire na tũkĩmũthika. Na twamũthika to ũmũthĩ mwaura orire mũthenya ũyũ ũngĩ.
1: Akĩũra na ndarĩ onekana?
0: No, ndarĩ onekana.
1: All right. Tũrenda kwaria ũhoro wĩgiĩ mwaura Tom Mwaura ũrĩa worire 2024 thutha wa kuona ithe mocarĩ tiguo. Koguo na mathiko ndokire?
0: Nĩokire. Nĩokire na akĩmũthika.
1: Agĩcoka rĩu agĩkĩona?
0: Mũthenya twamũthika to ũmũthĩ arokire kũra mũthenya ũyũ ũngĩ.
1: All right. A very sad story. Mũthuri nĩ akua. Rĩu mwana nake nĩwe ũcio nĩ ora. Mwaura nĩwe ũrĩa wĩra thutha. Ta rũrara thutha.
0: Nĩwe.
1: All right. Aya, rĩu ndĩrenda we ũigĩre thĩiniĩ wa soko mura hũra *441#. Cagũra item yaku oro rĩu ndagĩka citanathira. Ũcagũre item yaku *441# maitũ. Ndĩrenda warĩrie Mwaura tondũ Dan nĩ akinya. Ũmwĩre wĩ gũkũ harĩa arĩ eyumĩrie.
0: Tom Mwaura harĩa arĩ wĩyumĩrie. Ndĩ gũkũ gwa Kameme. Niĩ ndakũririkana ndikoma. Na ndarwarire nginya cukari nĩ gwĩciria nginya pressure na ndihotaga nginya gũkoma ndagwĩciria harĩa arĩ wĩyumĩrie ũke ũnyone wamenya ũrĩa gwathire na niĩ nĩ ngwendete na tũtiahĩtanĩtie na wendo ũrĩa wanyendete naguo niĩ ndakwĩra ũke tu ũnyone harĩa arĩ tu niĩ nguone tu tondũ ndikomaga ndakũririkana ndaragangĩrĩra nginya gwaki ũka tu Mwaura Ngai Mwaura ũka tu ndĩmwoya itanahurũka ũka tu Mwaura
1: Mwaura angĩkorwo nĩ ũratũigua tia gwĩkĩra mamu wanyu kĩeha rĩu Mwaura angĩkorwo nĩ ũratũigua Tom Mwaura ũhorire 2024 coka na mũciĩ nyina wanyu kana mamu wanyu ĩha nyina wa Mwaura ngũkwĩra ngũmĩrĩria atĩ Ngai nĩ egũcoka arehe mwana ũcio waku koguo ndũkagĩa na wasiwasi uyomiriria ro ugu ithu ni twambiria we na tutire hagero na ndururu na ngaicho ona akiriro kia tumia ndigwa akuririkana
0: neguo
1: ndate guo all right dada tusokyo ro ugu na mwana uyu ungi na nijo kihoto gya kuna we ukioneka aya dada tu thomero mohoro ni dandwa ina ina mwa gato gyuke torokiro le maundu maya una me gucoka magaikare aka ndio na takaranga thia all right aya leo dada dani atuthomere mohoro ma tha emwe dada we gire the new soko muru stand 441 hash maundu makumaikare makere chonjo na une gothie dada kwa pa gothie nyabe guda eko bakia dufi in tumeigire kana

0: Mwudu na iguwa githeka baki gara uliri nada kila no ginya thekeri ni mwudhoni.
1: Kamso niko kararigu uku.
0: Niko kararigu uku kumaru usini karoko uguo. Guzi ya kareketi otuku.
1: Areketi otuku.
0: Kani mwugu fagana ati anako?
1: Digimu wagira 50. Wafaga nengu mufaga.
0: Sili 50?
1: Eni.
0: Dori ya tere.
1: No ego statement yo ya muizo.
0: Ok. Toro nina kwenye tere ile vera li mwugu fagana ati anake?
1: Wafagare nengu mufaga.
0: Nidi roki raha?
1: Eo uwa mathafu wantu.
0: Hei. We mathaa maki ora mwenye itere ratakana oku mwikia kedo.
1: Eni. Hey. Kiri oku ujikio nawe.
0: Msoni ona uru. Aiko eho kete we. Nuno wega. Riuli, DJ Pasweri, poleni sana. Nitodo wako lose kanagaku. Na naoni nidirage fagire Teresa Ravitu.
1: Yes, yes, yes.
0: Na nidirage di mwena ole ogi. Na tulakele kililiro wega, na tulakele na mudogo yetu ono gali, mweshimu wa no gali, na tulakele na mweshimu wa Mogo, wakatundu North, aru kwa magete kia MP, mudogo yetu wa Mogo. Tulakele na adwa geigi, aigewe, na tulakele kila tulakele ujeri yone, mtu ugatali wa kanitha wa gai roi mete okore ya nyere na nela hujiri ya muno na heka clip droni na ugari nyoni na ugari na ikirie alaliri ya maodo o maodo mega na maodo mavuroli na rake alia he is one of the victims post election violence ya 2007 ele unia alaliri ya na passion muno na alaliri to kani ya uro maodo maiga nona agwesiri ya alia marakire kune marake guhire
1: message nila kinyire
0: leo kama mautu na muhuro kia mbathanya waira kama uwa jataka anko na kama mautu tika ini na miaka meigi leo it is a loss leo noto alera neidio na oro uwa nidikire na ukuthutha muno wa my sister sio makire bere no ni turagete kirire guo kuragethire turari na mapasta mudu gwetwa pasta Muraya ni neighbor Reverend Kananja wa Christian Church ni pasta ore ku gurare ku diari dikarane di aya pasta Mureithi so ni my cousin wa the Act Church no ma arakire heto ni mudu gwetwa Muzizi ni brother yake riu ri adatuire kuga andu macenjie ri mapasta moke mwana uyu ri riu pasta Mureithi aroka riu brother yake ratu andu ariko riu ndamura no na riu we ri wage no gutu kama tugatiri mwatu gwo kamoge katia
1: woka inyuothe
0: mugakira oro ri oguo bare ya jui ni mararuga mirirwo ni airetu a bare ya jui a my cousins banare ho bare ya na bare ya kamami na bare ya jojo ono marari oro kuo matogore tiyo nea mugure na tata mudhoni so rena kushokari ya gado adwaleo the turanyita neire na nijo ni to kihotoke ya mudo wetuo Kamau no kirioneka todo dakwili ya natural death ene kuuragu na gwishiri ya aliameke tende tuweo leo niaiki ya gono leo ule uonu wakura akire for 1.5 weeks le wakoro kiodo kiu wakora uwe kuwehete
1: yes
0: doa hata uweka uwe muno todo haleo na kiodo leo toro nye brada ya mudo wetuo nyina mudo wetuo jeniri leo nuwame ya nao ginyare uwekora uwe soba ukinyitha na maudu masio
1: yes
0: alright thank you so much na ito kudhome thematiko Stacy na tuwa dhoma na tiku kudhome na oh nare uri niguo tukano igiate waimirwo muoyo ni tondu witori keto guthomere tuguthomete riri theini wa ifuku rea first Samuel chapter 2 verse 3 the verse 5 roiga riri nao aria mari ahunure riu ne mathiete kurimia niguo monagia kuri aria mari ahunure mari na irio riu maundu ni magarurukite leo ni mathiete kure mia ni guwamona gea korea. No alia maari ya hotu. Leo gaini ya matogereti leo matika hota legi. Diyo kani rono uwa. Dwalea tuku gado walea geshagi kwale na mathena matio na gea korea. Na ilato matiari mako magera geta rekera kia lekea meguso kina. Mkwadura weho wale wago ni ya moru take. Leo dhaisi gaini ya karwa neti ya maudu. Maka koroma lea duwanadhimu. Tokashoka tokathia hu mugwaja kwa kiuga atiriri hau muhari wa mugwaja iroiga atiriri niwe utugagiria andu amwe ari niwe urutaga andu ari andu amwe athi niwe urutaga athini niwe utuaga andu amwe athini na gatua ari angeitonga tu hamwe akanyihia amwe na akara nene hiari yangi atene yorutaga agi rukunguine akama aka, na na kiaraine akatua mareyanire na athamaki ko agikoro we bihari ori umenye chance ya kwireho gaine akuruta rukunguine kiaraine kiwuri atome uriyanire na athamaki na agikoro we mutugirie we handu tondu ngai auga atene we uharurukanagia the only thing you can do no kwenyihiria gaine kwenyihiria gaine gwikata kwenyihiria ndu pas sene sio sio sio mwathani ngai arogathwo riuri mudogo to SP nenyonire report yaku thank you and god bless you meta go engineer SP deherarere mutumia wa sokomuro so we nakana tumunegere TV yake ainoke na odehere mugeni ungiomwe githetiguo all right leo SP nenyonire report yaku na okojete aya ni sawa ni dakiona detweyo Mudo wetuo SP. Aya, na ugeithirie ma engineer maria mage mothe. Thank you so much. Igera thaini wa soko muru wa thaisi. We watere TV teno, dhimo, na hena school fees, na hena kitugwe wetuo sola. Dikwela wikaraga ya dumaini, neto waki. Dumaini wikara ni oru, tuwe na idota sola. Apana, ni oru mono. Ayikowe na sirigi ikomi, katakateka ikomi na sirigi 49. Deda uhole staff of 41 hash, ushagore kirewa ukweda, aya gikone school fees ukwendaga gikone nduthi ukwendaga gikone ngobe ukwendaga maundu makume uyu kama kiremega Rafael Munge edakuona oraje na mambo ya insecurity na kuru iko juu sana insecurity kama bei oraje insecurity eiguru ta bei ya maguta leo tugugikatia leo tiga otugikaire asio makire wathanini makirore ura ugithi mundu acoka mura ni gukaroka kaya wake mutiga okay ni sawa nedi mwana horia angioko na yoro guo riu tugugika atia anyway tuthiete oro wega na stay sine mere ga guthie kuona soso anyu
2: entrare nake
0: ri ni
2: aroke
0: tukugeithia ri hu ni okaga no ria ngai emwega haya he miaka iho igana na ni ungietikirithie oke gukuona guku ni ungietikirithie todo do na wa wekatia no twa thoma made ko taiguatia ate aria maria honu riu ni nio marathie kurimia na ni ngai weka guo haya na aria maria hotu riu na o riu matira hota riu mesawa riu the ndu kuona riu wendo ngiakire hire cucu anyu guku andu ngiadire akiyuke ewa agia kwa mirethi no riu vice no okay na kombe gitada ni wone ngwa ngai aka todo oyega ne wabaragia muthini kama utaru ko ngoine kana kiara ine akamureka arianire na athamaki so ngai e in the business of raising the poor na sokere unige ena nige e in the business ya kuharurukia ara metugiriti ama togeririe makiona nio metugiria na makiambiria kunyarara andu na makiambiria gwika maundu maria mothe mangika maoru riu uguo niguo ugeikaire na ngona mathaa maitu stacy ti mega alright riu ndirenda we uingire thiini wa soko muru atubangane nawe oro riu hura star 2441 hash ucagure itemu iria we ukwenda na hemu tumia deda kunegera na kiruge wetwa TV yake na ni waku maku ulea gwesiria origin yake na yaku maika baine no agikara kule kudugu wetwa Naivasha Naivasha kitele uti yake kwa makere kuwa aige agefudithio kiruge wetwa tea agefudithio kege kuyo na niwe akere haha mwale waitha wito na ni yake kinya wetwa my sister Angela jambo aya mune microphone Stacy weta wata
3: Angela Wavina Mtinda
0: weta wa Angela
3: Wavina Mtinda
0: aya nataka tu ujintroduce kwa kikamba useme anakuwa nitawa hivyo
3: nitawa Angela Wavina Mtinda kama masako
0: na wewe mutangi
3: ni mutangi na ni kwa Kameme TV ni Sita TV
0: kabisa aya leo no hota kuwa leo no hota kuga na gikoyo ate uria wetagu
3: Titago Angela Wavina Mutinda.
0: Na woko kwa kameme. Woko
3: kwa kameme.
0: Na woka kwa irake.
3: Doka kogera TV, dragoli de Sokomuro.
0: Wambagoli ya nabia sikana?
3: Na shirigi 41.
0: 41. Leule, ni kawe arata age kuyo. Mudo kwa tomu hee, mada maito madhi yete mudo, toge korotuwe na mugeni yomu hahari. Na onto taideka mono. Aha. Neguwa, neguwa, neguwa. Wavinya? Niyuko wama?
3: Rungame.
0: Leule, niya maku fudidhiri ya kweyo? Maito igira?
3: Mudulu wako ni wakaratina.
0: Atakiri kiyo. Ni. Mwana na hile nake kwa?
3: Nairobi.
0: Nairobi. Mugeza kwa mukere na mudhi Naivasha.
3: Hasa wako Nairobi na nitutaga wira Naivasha.
0: Ni dai kwa yugwa. Na yugwa ginya ni akufudithetie kuga Naivasha. Ai meta kwa stage si mudhuri usi. Reure data uko naegera kitu kigwetwo riri. TV yaku. I don't have enough kana. Kaigana te kana miaka igana.
3: Miaka tatatu.
0: Miaka tatatu. Ni urakerire woka kwa yira ki?
3: Edira kile ya doa kwa hira TV.
0: Nauri mura hira kwa mzai?
3: Asa toma Naivasha.
0: Mutire mura wana mzai?
3: Asa toko nana nake dari ikia.
0: Wari ikia? Alright. Hile ule? Todweo kile mudhikiriri ya wajajo. Mudhikiriri ya jajo na ukuu? Uriyo wiki?
3: Diriyo wiki. Na kaili tuwa gako.
0: Kukuli ukiyo doge kine ya kwa igiriza ya kwa hiyo ini?
2: Kwa hira TV yaku?
3: Leti
2: kuwa?
0: Lewe wa haino. Utiri ya siyari ne siyege konyo. Ili ya sikora wana BBL. Ili ya no, stansi ni wa TV ya sikora wa siketa BBL. Ili ya siye na kukududa. Ino, diri. Aya. Angela.
3: Kwa
0: taba hu? Lewe. Hedewa kwa wadawaka jira ke?
3: Duthi.
0: Duthi?
3: Ni
0: wetu walidhi ya Duthi?
3: Ndiyo, kutuwa lithi na my brother niyoi.
0: Niyoi?
3: Lewe
0: mudu wala hinya star?
3: 441 Ash.
0: Ugashagora Luthi.
3: Iwete
0: guo? Aya. Lewe, mudhiye vega, niyamuradhime. Niyo kukai idhia mzaya leo hau? Eta kwa watia?
3: Eta kwa Benson Morioki.
0: Benson Morioki?
3: Nagethi my mom. Eta kwa Anastasia na my dad. Eta kwa Joseph Mutinda. Nagethi mother-in-law. Eta kwa Pauline Kadhithia. Ena kodi ya Kagosho.
0: Thank you. Leule, udhiye vega?
3: Thank you.
0: Ukegei vya mzai?
3: Thank you, mwana.
0: Alright. Leu usio ni Angela. Angela ni tuwamu naigera TV yake na aigulia domerilieno na nuwaigua kulea oimete na we akio ya ikinya leu na lewe ena TV yake na mainoka na kairetu kake leu madhiye kuona mzai emena TV. Leu la lugwe kare dada kuwalia na asiali mea murega. Ohoro wanyu. Ni mwogi okire?
4: Tukire.
0: Mam. Nuhana yakero mikrofoni. Niyoku na yakero neka hiritu kageta kwa Stacey. Atiri maudu mai. Stacey ni mwoka ikuwa. Ni koka haka. Nanume mwora yuku wawo. Stacey kire tuwa jeli ya nama yukuwa nye. Ni. Ona mwikika. Mwye tulia mwora yuku wa nina wa. Wa nawasiru, anji nawasiru. Leu agagioka. Leu mbuthaya wajira witagua.
4: Nyejitagua Elijah Joseph Kamau.
0: Elijah.
4: Joseph Kamau.
0: Kumeko?
4: Ya hururu kwa wajiko.
0: Mutumia etagua atia?
5: Jeni Wateri Kamau.
0: Jeni Wagari?
5: Wateri.
0: Ok. Mikrofoni ya kuye kunene mamu. Kwa namenyitia uguwa. Leule, mumita kuhuli ya nyahurugu.
4: Kwa wajiko.
0: Kwa wajiko? Wajiko siyo yunu kukura huli agulite?
4: Asha niri ya ita kwa wajiko sublocation.
0: Kwa wajiko? Ugozi ya wajiko wa kiri wa mudume na igueta?
4: Kiri wa kwa jari mudu ugo kakarni kini mwa wajiko.
0: Oo, ni danita. Leule, gweda, leu ujire mudu ulite ni uliko?
4: Mwana kesho ulite ni mwana kewito Alex Mwaura Kamau.
0: Alex Mwaura.
4: Ni mwana wito. Ni wa keda.
0: Unu wa mwisho?
4: Ni wa mwisho.
0: Kaya muradhimete na keda. Nalewa ya litalikariri urona magistuwa siyara toigana?
4: Kamu wakana tuiri.
0: na ukiigua maheana itumi niku
4: no ndituge marori horo marari horo wa economy
0: oh makoiga petrol ni abatira
4: makoiga petrol ri guru muno maisha magati guru muno no no kuliko todo mudo akige tu tatukana tunane wega
0: no iwa saisi in amo vageta ko ya kamwe niki
1: Nguo cio na karuga no gakeri kinyonage ukakura ri
6: kuri hindi athiete akamuona na magathie nake thibitari tondu ithwe twi haraihu niwe twatumaga ringi ona tungiguire undu
0: neuri
4: ni gatuge njongerera hagire ona tudocio tukirumirira ri ni to tumucharitie tonne ngulika kuhirida thite industrial area
0: prisons
4: three prisons on industrial area police na gacho kaga the central police station o tukigeria kana hii kwa nono mudu teki
0: na kiona
4: tosio ndo kiona gutiri leo ni gestir ona ko hidi kwa tagadi to kwa lishi basi atura goko city mochare na ni kwa tagadi to mulo kwa na mudu wake uri ndare ya muna adiarole arole ishi basi yo ikana ndikimugesio to agitu tia kionire
0: na hario age madamu wa hodo magira kuma kure mama Lucy na gikoro ni uko ni urajigwa undumire gwada ndumiro ni andumagira list ya ndu ari aringi makwirire ku na andu amatiwe kugo no nyade undumire ikono rajigwa madam all right turali horo wigi mudu gwetwa Alex Maura na ndere wa wigire thini wa soko murwa soko murwa imeshika kushika neto higorire niwa ndere wa wikire rohore star 441 hash just imagine kuna thimu kuna tv teno adena nyige ginye igisi ya rugu thimu haya pesa ni tu ni adere alibo ni ati tu igiginye sina kula sina Stacy na leure sia school fees ona hemo dotora kwa brasili gigri 20 aikare na school fees oni kito na kitwe wetu ngobe ya gri 130 duthi na shopping ya sili gigri 30 oho ni gesola ngide takwa nyu gutiura dhiti mogo ikora ikora lego kene na sola ya sili gigri 8 leo ya ekoni na jigwa hora staff of 41 hash to ya dhimuhura dhimuhura wa dhimuhura staff of 41 hash osha ni okwandikirwo indo icu sha gura kirio okwenda maundu maku magaikara makiri chonjo orori aya leo ri maito dada leo wiki ogwe mudu uyu ri ndirona uguro ororaga ri ta attack ri no ino no ginyo toka itindikana na mudu tondu he maundu riri dawa ni nyiwa gone ri nduru tondu tungikiuga mudu iga ndekwenda kindu ni gitoka gitikia ta gitiro ri na nyu ni nyu mugikarita miaka mingi mugakiona atiri mudu agitindikana na kaundu gaka ni akoimirira handu hega kana tiguo kugo no ginyo ugu tungiekire mukaria nake agacoka ona thaici ndenda wiki ugu mamwe umwale ri tondu he handu aratuthikiriria umwire atiriri kuri ari ri eyumirie okia kiuge to egukia datia kana tiguo eha ndo hagusa nyo nyingi riu tungiona ni twagusa ni ari ori ta makinya meri riu ri agatatu ri ni oke andu maranirie oko ni ko thie yo ri no amenye uri aguguthie akiuge ugithomera ku kati guo kana uri agukienda mam tanirie mudu gwitwa Mwaura
6: Alex Mwaura ni nie mamu wanyu tego kwa kameme tokete gugucaria ni tondu kuma riria worire ona ciana cia nyucio ingi ni moragia kai wathire ku na riu to tuturagwo tucuthiriirie na farate hihi no uke na nduroka riu tuga twithinie tuke guku nigetha haria hothi ungikorwo riri wiyumirie nigetha tucoke kumenya hari uri na riu ningi uke mucii ona ungikorwo ni urona ta wahitirie ithue ni tukurekeire na undu wigwikwo ni kuriganira uriganagira no twambiririe undu ungi mwerwo ndukaigue guoya wiyumirie hari uri na nigetha uke ona ithue tucoke gucokwo ni thayu tondu tuturaga turagia kai wathire ku
0: asante riu ngwiciria Mwaura ni wakiigwira uhoro ucio aya ithe wa Mwaura ta leo bisera ya hali adhudho sio no Mwaura tarora ya adhudho
4: ni ni osio
0: ni osio leo deda waliria Mwaura umwele megu kukwa jati
4: Mwaura muruga kwa tegu kwa jajo na tukita ni udo haku kumaura tukole tutaina dhayo mwige ni turagia kawathire ku ni turenda hari uri otuigue no na wathike no twende muno ni tukwendete muno ithue tukwenda ukenda mucie kana utugeithie utuire kuri uri na nigetha ona koro ni kaundu ngenda gwika no ukiturikanire na nigetha uke tuike maundu macio na nigetha weona kiria gia kuria na gia kunywa ni tukwendete muno twakuria uke mucie getha ithue tukotu tukenete ona ari anyuko muru wa nyukwa ona ari anyukwa ona arataku ona tucucuna ona tuguka na tumama muke ni getha makene na maigua mari na thayu tukwenda uke ugeria muno uke
0: uri na nigwenda gutuma aciari othe maranjigua na uria utarigithathite no arikirithe ithatha kwina gathina gukonekete keyumiriti oro igi mwana wa kahi ndika ni murona kaundu kau mwana mathahafu ri nyina na ithe wa mwaura ri mwarora hari uguo ri ndika ni murona hena attack iroka ya mwana wa kahi ukona maithori maingi maria me mucii ri mararicwo ni tondu wa mwana uriku
4: wa
0: kahi mitaguo twitu igana
4: ni ndito itwiri na mwaura niwe kamwe
0: haya
4: kau kangi ni kamwe
0: airitu wi mugwa
4: airitu ni mugwanja
0: wi mugwanja tukiaria riu ta aciari ri tondu ni ndikiri o muciari ri ukirora ri tondu na murakirora ona ku micemanio-ini ri ukirora thiini wa ratio ya mathina maria maroka ri maroka magereire
4: mukite magereire kakari kamari
0: mwana wa kahi na kuma oro tene ti undu wanjiriria o hindi ya Firauni kahi ni ko gatengeragio koragwo ni tiguo ni tondu ni maronania ni magiire hinya muno na ni mongererekeire na gukarehwo thina ti hindi kwambiria kurehwo thina andu amwe kuongerereka gukorwo mari aingi aya ugacoka gukora ni hindi ya Jesu no kahi gekaga atia gacaragio riu ri nii ngumutuma mahoya mundu wothe urathikiriria kwina thina ũhoro wĩgiĩ mwana wa kahĩ na ũkarora nĩ gwokire ũkĩrehwo nyamũ ĩnwe nyamũ iranyuo nyamũ cia kũgũrũkia ciana igoka kaingĩ irorereirie ũ mwana wa kahĩ nĩ tondũ he caitani we mwenye tondũ caitani ahũthagĩra andũ rĩ he andũ maikarĩte handũ makona atĩrĩ andũ aya kaĩ tũtangĩmatindĩka tondũ nĩ magĩire hinya na nĩ makĩongere rĩu kwanja gwata gwĩciria ithabu rĩa rĩu ningĩ gwakĩgĩa na census ningĩ kuoneka ningĩ rĩu gũgekĩrwo majira mũno ndika nĩ ũrona ũguo rĩu rĩ nĩira kũndũ ndĩrarĩ mathiko ma mwanake wa my sister he mũtunji ũroigire atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũĩ nĩ aĩtanaga na igũrũ etane na igũrũ rĩu na no ũrona makĩhũthĩrwo me goons na magacoka rĩu o acio maramahũthĩra magacoka mamadamp macoke rĩu ningĩ mamagĩre mamorage
4: nĩguo kũrĩ
0: rĩu rĩ nĩ tweta mwaura ithuĩ nĩ tũkwambĩrĩria wĩra na niĩ nĩ njũĩ nĩ tũrĩcoka o hau mũikaire gũka gũcokeria ngai ngatho nĩ tondũ wa mwaura nĩ tiguo kamũiria ndĩmũrekereirie tareke njĩre andũ aya we agĩkorwo nĩ ũkwenda kũingĩra thĩiniĩ wa thoko nĩ njũĩ nĩ ũkwenda thoko ya Gatũkũyũ nĩ ĩhingũrirwo nayo soko Murwa nĩ tũhingũrire na rĩu gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ nginya cora ĩkuo school fees ĩna mbahaca rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ningĩ gĩkuo ningĩ nĩ ndĩrona kĩndũ gĩgwĩtwo TV thimũ ng'ombe ĩkuo kĩndũ gĩgwĩtwo indo nĩ nyingĩ ciĩkuo wehora star 441 hash ũcagũre kĩrĩa we ũkwenda rĩu rĩ aciari a Alex mwaura ngwenda mwĩyũmĩrĩrie oro ũguo ndĩrenda ithe wa mwara toya guoko gwaku na igũrũ tondũ rĩu mũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo on behalf of the family na tondũ we nĩwe mũthĩnjĩri rĩ tiguo rĩu werĩ nĩwe ũigĩtwo hau nĩ ngai nĩguo ũrathime ciana ici na mĩakĩra rĩu mwenayo we na mĩaka igana ithe mwaura 79 na rĩu ndĩrenda nona guo ũikaire nginya ona wĩna igana ũikare oro ũguo ũtegũtegĩtaranio no rĩu kaũndũ gaka rĩu rĩ karehetwo ga kũmũgia mũtwe ndo kuona tondũ caitani ndegũ kĩenda mũgĩikare na thayũ no tondũ wĩna kanua karĩa ngai akũheire ndĩrocokere ciugo ici we ngai
4: we gai
0: ni waheire mwana uyu
4: ni waheire mwana uyu
0: hena gitumi kiganu
4: hena gitumi kiganu
0: atuike kirathimo
4: atuike kirathimo
0: thini wa miturire itu
4: thini wa miturire itu
0: twagweta mwaura
4: twagweta mwaura
0: tondu wenda gutuire mwaura riya waciarirwo
4: tondu wetwa gutuire mwaura hinde waciarirwo
0: wa gutwauraga mathina
4: wa gutwauraga mathina
0: tiga gutuigirira mathina
4: tiga gutuigirira mathina
0: mwaura hario ri
4: mwaura hario ri
0: kiria gikuohete
4: kiria gikuohete
0: we yaure
4: we yaure
0: otaritwa riya kumwaura
4: otaritwa riya kumwaura
0: uke utucokerere
4: uke utucokerere
0: nitwa kuohora minyororo yothe riya kuohete
4: twakuohora minyororo
0: yothe riya kuohete ucoke na mucie
4: ucoke na mucie
0: thiini waritwa riya Jesu
4: thiini waritwa riya Jesu
0: nani ndahoya
4: nani ndahoya
0: baba utuhe thayu
4: baba utuhe thayu
0: tutikanyitwo ni mirimu iria inyitagwo ni andu mahauka
4: tutikanyitwo ni mirimu iria inyitagwo ni andu mahauka
0: utugitire
4: utugitire
0: tondu ithuĩ tukarutwo thĩĩno ni ũkũrũ
4: tutukarutwo thĩĩno ni ũkũrũ
0: thĩĩni waritwa riya Jesu tuhona twetĩkia
4: thĩĩni waritwa tuhona twetĩkia
0: amen
4: amen
0: rĩu nĩ twahoya
4: twahoya
0: rĩu rĩ na nĩ twera ngai nĩ haha rĩu rĩ tatiga nĩ ũkuona mwaura nĩ egũka ndĩtĩguo ndĩndũ igwetagwo mwaura rĩu harĩa kĩrĩa kĩmuohete eyaũre ĩnĩ natuĩtwo mwaura hĩndĩ ĩrĩa nyua mwarigicwo nĩ kĩndũ kana mũrigo mwakomerwo nĩ kĩndũ agweka atĩa akamwaura ĩnĩ ndĩtĩguo rĩu ndĩrenda mume mũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ na niĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũgacemania ĩtĩguo mũthiĩ mũngeithanĩrie gwetagwo kwa Wanjikũ
4: kwa Wanjikũ Nyahururu
0: kwa Wanjikũ Nyahururu na gwaku no hakuhĩ na kwa Wanjikũ
4: gwaku nĩ ruti ĩno ya gũthiĩ Nyĩrĩ gwitũ nĩ ruti ĩno ya gũthiĩ Ng'arua
0: Ng'arua
4: andũ etagwo mairũ mũgwanja
0: Ng'arua nĩ ndokĩte he anake ndokĩte na harĩa hakoragwo na IDP na kũrĩa rũgongo he imwana ndokĩte kũruithia kũu no ti niĩ ndakĩruithia nĩ kũmabacilitĩtĩra andũ mahota gũkĩambĩria kire ukihe mawira ma ukirwitha ni andu ni mwana manyandikire ati me form 3 aga form 2 no matire marua ni thina uria wari ku mako makirumu kimwe me family ta date na tukirikia wira ucio na ko ni murajigua munyandikire tondu riu gwicia yari kindu miaka itatu riu gwicia ni marikitia thukuru muthie wega ngai amurathime tugacoko haha gucokia ngatho na mutigakue ngoro na mutigete kiri undu ndomwe umuhinyiririe ĩtĩguo rĩu mwathiĩ mũrio nĩ mũndũ mwĩrĩ tuma kwa njanjo na ũhoro nĩ twatigĩra ngai ĩtĩguo ũmere ona ũmeterere na nĩ andũ matindaga makĩũria atĩ andũ makĩũria hĩ ng'ania thire kũ ũgacoka ũkaigua makĩarĩria na hau ũguo andũ manaaria ĩ makoiga atĩrĩrĩ hĩ nĩ mendirie mwana nĩ maragia ũguo tondũ nĩ ndĩkĩndirĩte na makesi maingĩ mũno ngakiuga atĩrĩrĩ wĩ tondũ na inyuĩ mwĩnake mũtikĩendie ona inyuĩ makĩgĩe mbia kana tiguo no nĩ kũrigwo njugaga atĩrĩrĩ angĩkorwo ndũkũhota kwaria ũndũ wĩna mũtwe mwega rĩ kira kana tiguo tondũ wahota kwaria ciugo icio igatũma irehe thĩna bamĩrĩ-inĩ yaku mũthiĩ wega nyina wa mwaura rĩu rĩ ũkuga atĩa kiugo kĩa mũico ũgĩthiĩ
7: ngĩkuga ngai arute wĩra wake nĩ tondũ hau tũkinyĩte rĩ
0: nĩ ngai
7: harĩa tumĩte no ngai na ngai atwĩraga atĩ marĩa maremaga mũndũ we nĩ ahotaga
0: na githĩ ndwakĩigua mũthee nĩ akĩra ngai on behalf of the family arabu nao andũ arĩa mothe maratũthikĩrĩria rĩ nao manyitanĩra na mahoya macio kaĩ hakĩrĩ ũndũ ũkĩrĩte ũcio mwana nĩ ekuoneka rĩu ndĩenda mũthiĩ mũkometa mũgakoma ta twana rĩu we nawe wa mwaura wĩna mĩaka igana
7: niĩ ndĩna mĩaka 71
0: kata mbaka mũkĩhana andũ mena mĩaka marathiĩ kũringa 50
4: nĩ ngai kũtwenda
0: nĩ ngai kũmwenda mũthee nĩ wanyu wa kiumbuthũki
4: ndĩ ndaumbuthũka
0: ndũrĩ waimbuthũka ĩkara ũguo ithi anake no marakĩiguĩra mamona mũthuri ũcio wanjĩrĩ nĩ 70 kĩ 79 very young ngai amũrathime even mam looks very young kau kaũndũ kau nĩ ko tũrenda tũdiri nako nĩguo gĩkeno kĩa ngoro yanyu gĩkĩ atĩa haya nĩ ũthiĩ nĩ ndamũrĩkĩria until next time thank you
7: rathimoi
0: amen amen
4: rĩu
0: what next mũgũcoka hau nongario ima mwera nĩ ndamũrekereria nĩ akũmwĩra ũrĩa tũgwĩka rĩu gũcoka mũthiĩ mweterere na tondũ twera ngai ti mũndũ wathĩ twera rĩ igona ũrĩa ngai egwĩka All right, thank you so much.
4: Tumeshukuru sana.
0: Haya.
4: Okay, ni wega mũno.
0: Mũthiĩ wega, mũgatũhoyagĩra ngai. All right. Rĩu station wake ona mudo anagegia to na to ingi matiki matiki korogocanaga
8: ni ku mene hinya
0: muke ene ene eh ne wo ne wo he mudo rajira te ati mati mothio sine to hanaga ati ona ke dau buthukaga no no roiga ma mudo ma mudo bosio station eh ne mudo roiga te ne ma mudo ne ati ne Alex wa jami pisho guys kayaro ko iwele all right I don't get any waso ko murwa to do siye ho ne to higorire thoko thoko ya gate ko ne higorire no soko murwa ne higorire tene ne gate gate otiganu wa thoko ya gate ko na soko murwa ne atiriri to

0: ĩtarĩ yaiguĩkana ĩkĩra thĩinĩ wa thoko rĩu
1: *441# wĩgũrĩre kĩrĩa ũkwenda na thogora ũrĩa wa thĩ mũno.
0: Ta rĩu harĩa ha school fees rĩ, ndĩrona andũ nĩ mambire kũra kidogo. Ta rĩu mũndũ ararigwo rĩu school fees rĩ, ũtwara kũ? Ehe. Nĩo no yũke, wawĩbange. Ndĩgoka atĩ yandĩkĩtwo thukuru ya kwanyu.
1: Aca.
0: Ehe.

0: may gina ko ya YouTube mo na nora rin ah.
1: Ko na Facebook. Mo na mo na siya na kura ugabu.
0: Ay ka po ng Joy Studio.

horea thie tu na DJJ tutiguo turute maria mebere ito guko ni gwaka meme kayu kamu ige *441# uga no kwario ko igana ithero iyo TV ne athi e besha do thak do gira hu ro rae ore thoko soko murwa wona igira hu theini ha soko murwa egore kirio kwigurira na ngai witu akukura thi mena kuhotanirio nawe ogure kindu kana igitie cie besha ndakure hena gridate hena gri komi hena gri na rate imagine *441

0: We nĩwe ũkoragwo na kiugo gitũ kĩa mũico, na kiugo gĩake nĩ kĩrĩ hinya. We nĩ arĩ hinya, na no ahote gũthondekera mũtũrĩre waku na agũcenjerie maũndũ kwa njama cio ũroraga ũkona marĩ maritũ mũno. Ngai witũ nĩ arĩ hinya. Rĩu rĩtagwo nĩ arĩ hinya nĩ rwa Jeremy Damaris mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ. Niĩ ngetwo John wa Hianyũ, na nĩ mwĩhoko wakwa na watindia wega mũno Ngai nĩ akũrathimĩte. Reke ngĩcokereria ngoro ngĩgũthomera imenyithia cia maũndũ ngũrani.
1: Gaikũyũ, gĩa kaibei, gĩkororo, ihuagĩ, marũiga, ya gwĩthurĩra, ndĩrĩ gĩthegenywa, ceceni nĩ Kameme kayũ ka mũingĩ.
2: Imenyithia cia maũndũ ngũrani. Mũrimũ wa fistula kana thĩna wa mathugumo. Mũrimũ wa fistula kana thĩna wa mathugumo nĩ ũhonagwo na no ũgitĩrwo. Amref Health Africa Kenya hamwe na The Flying Doctors Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na ũteithio wa M-Pesa Foundation maramenyithia atumia arĩa mena thĩna wa mathugumo kuma atĩ rĩu kwĩna kũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu. Ndũgatigwo na thutha, thiĩ thibitarĩ-inĩ ya sub-county ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe nĩgetha ũthuthurio na ũheo ũrigitani. Kũrĩ kĩrĩro kĩa mũtumia wothe wa Kenya, twĩtanĩre tũcokie riri kũrĩ atumia na airĩtu arĩa marathĩnĩka nĩ ũndũ wa fistula. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria, hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi kũhĩtũkĩra 0800 722 600 0800 722 600.